ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni varoronga tika mai o ngoe na no the program e sa mai tavuodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio do sa iwa po individu fama e na Kapiti Coast. Waka ga waka alo choni rosanga bulu tiki na e tinka diwa kina rosa ulu katolu na rei rei nei chi suwe I rato nona tisai peli e na kawe ni singo e ana matai ni singa ni madawa asa songo tu ngana ka tumba ni wale e rato watu ke kina na tisai peli mbali atani rato sa rere wakira na chiu sanga I lako e anio chi su kalaki tu e na ke rato maliwa ka kae we rato meno mendou na waka dengu ni sa tuku na oti onko Sangai wakaritaka viratou na lingana kena sarsarena e ratou sa marau na tisai peli ni ratou raitha na turanga. Sangai kaitale viratou o chisu me tiko vike mdou na wakadengu. Ia me waka sa talei au mai o tamangu au sa talei ke mdou talanga waka akina. Ni sa voso o ti waka oia a sangai dingu viratou kakai viratou ndou dingoma na yalo tambu. Ke waka andou sa vosota na nonra I valvaladana tamata, era na vosoti. Ke waka andou sa asenga ni vosoti ira, era sa asenga nga ni vosoti. Wasen tu rangala veti mai, ena wala tambo ni wasa waka viti, wakandeo taka na South Pacific Bible Society, runa ndolu tinka ruo mai suba.

Vei ke mani nā nonda o ni a rongo the mbeka ni a ndua nā wakatata rōse nā vei interview take a waka e thora tiwa ndua nā marama dauni wise le puni wai ko Dr. Claire French e nā nona waka watiko e nā nona waka ndindike waka wuli member letter nā wasa waka witi au nā wiliti ngani ndua nā kena I wala tutu kwa soli wabo ke umbo ndo beira au mai senta kana consent form me ba ni ala ko wabo ki so vi kem ni asana interview ta ke vi Dr. Claire French en nona sangati ko me wakanti ke ba nangau na ndo yado ki na ndo na lenga se emergency na kena wasa wabalangi na natural disaster dona veka vaya ka di ke va ki go na ke na va ka na ta ki no non do vos va ka viti e na ngau nei ato ki na dona lenga me va mbe na uni uni se na ke na a e ato na lenga le va ya do mai Hawks Bay dona ngau na saoti so na veka vaya va ka di ke va ti ko ko Dr. Claire French. Au nanuma moutoura nanga nongo, me o babina vina kina vi Dr. Claire French, e nanona laveta dhaki tiko nanonda vosa, e nanona wakandindiki. E lebo na vosa enda rungo da vua, e nanga unenda I weekenda manda na interview vi Dr. French, enda na, e marauna, e o manda nga, e marauna e logu, ni urongo da nanona, kilabi naka toke so na vosa, so sanga na vosa, and the sabo kam in the nguila dawa, ka in the rongo the metuku na dahi mai. And on a tutuk rongo pinaka, o tali takasara na nungu rongo da toha na nona wakandindike toha na marama wunu ingo. Be kem ni na sani kile Dr. French, e tiko I waira rapa, ka ndo waira wunu I lebu nda univisele, associate professor okoya, e ndo viva bulidi ndo ngole sombu talitinga na tambana ni non rabuli wini wai mendo le vita uri veiso e na sona veka waka buli. Au na wili eti ngani na nona waka ndindike na ipola sulie weekenda mendo wilika nini December ni saini taka kina na consent form. Au na wili eti ngani wawala